Hello, lakut. Ula tiya bakutung nga sugis maana kul lang mo doot ang may tiluta. Ula may pingat si ulang may tilugu June 24, 2026. So wang ako tiyo yung alis yan na VIPIC. Jamie, kayok tigil lugu. Ila kul lakut ya kasi maana imo kasunning ni tabani ini titukay ng nila may tiluta. Tamani karuni semai nekat janak tu ngasit silat dia pak kisi ane unnu sak mini nung nekat tu semai yu mini tuin nalang apal leju galuak temi tanne agibuk temi niak tu yang magilak tu sakin nuk tu api ulone ilak inu api nami tuin nana tuit ulla kutunga so api kisi temi tu sang niak tu go temi mamiti matalimi tusa ang nakat ila tusa ang malilaw may Manila takot imakat mani 20 ngini tito inuit takot ay kayo tawag ay kalilaw may matasikok ila makay sa matilog akay tapos mamisan tusa ang nertigot ulang uyok ila kawigang nertigot amatak 100 nikakagun nikakagun ang likang kutusel pingatawa nertigot itinaliw naksi ulilaw may mata 100 makinak akagunik upinak tu satu masa pemisahan tu sang nyari lo datang manangai tu saka ke tu saka ke nak tak tak apa ni mesti mata lemi tak kuakan ilu lo mengata

0: Sarijaraloa sitä kotoa vannattukut, eikä johtaa jäkälillä oma teillään. Tämä on tuontingin niityt ynnyit, tämmöinen sikuk auttuminen juningan on. Tämä sama missä on ottukin sikäkkänne asunne jäkäloa tykkut, tämä on vangat, mitte mä tälle mitte persoonna sitoa ruttaa. Ammattavani pilapina suorassa otettiin nani lavut. Tämä on juuri pigmiili laumimmatta. Mä oon nange asema joa piulamme juukaluat. Tänä teimeikin on itto katsitsa okatanningit. Ikä johtavana sytutit innyitä, kun nani sinä sytit lukit. Teikonga puhuvan lukit asema jumenan utingin nakatottaminen 1940 amma 1960 nginni. Mä oon alitussa keinan jätty, kun tämä kapijakirppalleen kattit lukit. Tämä on Dorothy Glukak. Tämä on kauhjelma joutia, että rinnakka jouluni. Tämä on järviäni tämmöisessä minkä tuossa keinan lavun.
1: Kaikki idin juusumukama. Idin onkaan meillä on tuuiksi. Tämä kysymäkama. Inno tekoa ilersimä jutamani. Inno korsimä mangata. Iglumi. Tupeng mituk tu amengani suli anana tia kuka anana kuka tupe kasti jugi iglumi papi jugi inoni kuka ma emuksikut isokatak sota aulaatoni takusi magama ilertoni iluversi yoni takusi magama takbunga ilaune arnemni aujitita ogama sunalukta ogamnu. Ikkaumanim na utilang mata. Naglingang nekone. Iglumit, tingwisong mo, ikitakto tau tukulak baka inokatika, innaylo, makukulo, angayokangoyo. Tingwisong mo, ikitakto ni tau tukto iglumin ni aniplutik. Ako niyang imalang naksugi ilangi. Nagling na kone. Anan, okausir. Nani lavut ikpaksa umakman. Nani sigap sikuyana kuni. Inti ay kuyan nami ang iyumi. Kaya ay kuyan nami ang iyumi. Ako at asyok tigi yavut. Sibulik tigi yavut ikayok tog lavut. Ukak sinang ilo ta iku asulaking ilo ang mata. Iku akinaw lang may atong naklok mata. Atong naglulok patatamanin na yung itugot. Amisot yung utagbani akitok yung at siya may aktutahan na atok tabot. Uyali yung akaktugo ang iyumig. Ato kayang itakting ni atok titaw yugot. Eric, nanuni ako yan na may taga ang iyumig. Kingusik tumig. Kaujib lungalo, kaujib galak sutalo. Ilakak mga ma, uwanay tumig. Apigayak tugaw gama. Ilakak tunga tagwani. Ang nakatiga Elizabeth, ang nga, akiang ming atilik, tamani iluwinga na nilak tawut. Uyali yot siya may katay, enti ay kaya ay kawin magitsi, ikayok tuyo niya katay ilitsinik, iyak ikayok tuyo niya kanyakta. Sibut na nilak tawut, naglingnak mo ni. Uwi asugayak tut. Tama ko utilang ito, akso kong nalatok sa oklo, kaso di tayo. Kadyang nakto, itsyak to, ilitsyak tao si man niyang mata ko, yan nami ang iyumig. Inikatsyak ito ang mata. Ikayok to, ikan ito, inalik tagbang abigang lo, tasyok tigiyak ting ni, pinaswapit sinang mata, inuit, pidyo tinilukrugit, ayok tanginig. Ingin ka na yan, inapta. Uwag tingin na pinilukuta. Kuya na merto nga ang ayumik niblia titaw yung nakama, ukak titaw yung nakama. Kuya na mi.
0: Tan inna kayo yung Dorothy Aglo, katawa niya kaya nito sa akin na tasi. Nanila po tatawa ni Winnipeg Milo, tiluga pinasawag sa kilaw tatinning. Ida tana to jawane kato kanilo mbyok wat dia kanitu samne gilutigo I la koyan namik pitu jo katak tweet ino apit. Tema ujang nang itu kutaku song itu ya tu walau aku kisah ni pilih ya lo katak katak koyan nak katak tu. Tapi nak Saint Francis Anglican tu ser bagi jangan anak leon nak siul lelom mata. 100 nik ukiunik jun kiting kiting lunik jun 14 utin lugo.
2: 200 years.
0: CBC kuni sama Eccles dah nak kata kalau ngat ikajok tinik magi manik amalina napayuk dah kuat kanyu ilang ni lau tu mika ulat ti ju lau tu ik mana tu salau lah pun.
2: 200 years kuni alang ngat kangakia ihumale ogeli lau pihi pang nae kalung ne alu hi ublong ming.
3: Puisi ni dia teman suku kat mana jadi di laut kemarap tigo ukio ni maka February March mekalu ikan aluan ni lah pahilam ni hutit he kalu wah suka ya kakak kuih dia semua tekulau ku kalu tina ku pokau hari laut kemarap tu kabelin.
2: Teh kan itu angajok he. Tai kan itu kerak terlalu sulit, nutarau terlalu sulhilu inna rumah raptik. Tai kan itu ane kalau korpo angijumen. Lina ada tai tau ayok itu jiu lau mat, miti mataling minu lau kemagapi kapi ni keu keu kalau kemabi nut napi.
4: 3 years so ngulau tunga, four ngomalik tunga, jamau nga.
2: 1972 nuk dilaw kimayugu ikaw mat wa kamaglat nuk tera pi anagalu inu hibik tay mautil lugu tay kani katikati gijaw galuk tut akbe ang miutanut ata tay ikaw manalaw kopok tau ata tay ukaw herigajago.
4: Ila miti madaling mina nuna ligalang ulaw kimagmat pigyaro tigilaw tangani unikagani o kagayag langa ihumabalil ihumabliktilugu ikayokting o galuwak suni kimukyak suni miti madaling mga ulaw kimayok taan nalo miti madaling mi ayok tuyingan akay himasuni taba una ikagak una tabunga itang na ato tayo mauni ako at atalaki mo keksuni miti madalilialaw kimang matayid na ikagak nalaw subo itilaw kimang mat tayikang nga bigyang ni kuro ayo ilay. Aho ikayok tingawak sunikihan nili ayok ituyin ulaw kimayong miti madaling mit pangyakto mo suta. 3 years day ka ni ilin niya law man ilin niya ganit malo. Takwa ilin niya katigilaw tayo. Ilat siyaw tak mata atataga halok taw sunik. Ang bayang niutak. Tapa tayka nga ikaw ilalusi nutakat na ang ulaw ka malusi nga check unik kalaw kimayok charger ko lusi ko ang ayok kangi ilangin ama ubag ko charger may ikiuyugung o tako alusi ko at ata ayok ito yun alikman halang ni teko nga milaw kakso da teko ha teko nga mata kangat talag miso da tamaw nga Akwenu lilau kima yugu April or May 1972.
2: Hei, taikanak miutau ngin na lilau kima mata.

0: Ei kaning in nak nea ko gilaw kimabat ug balun di utere ako ma nea ko gilaw kimabat kikir talong nun.
1: No ko yaw lilaw kimabat na moin na Cape Dorset or tingay na liat no kiataw wunga ani ganoa ihumalik sunis skido kutaw wunga Tawung awak si malik suni, taman yang niutat, ati leulau si mak mata nuk terkujin isuti, nuk tinggi day nak si mayo.
0: Day ma lina aku kue katau gabi kanu kear leih malau pin.
1: Wah, ila kanu 100 years sweet ya 1926, piyak tau niku mat, tau ani. Ata taga ayokik to iyo makso ni. No taga kalik dilunga ilaik kalaw paka. Ikayok palya lilaw kimagak ko kinaw ya ligiying mokso nga. Ilaik kalaw paka ata taga ilaik kayok wajwakak ko. Piyong nang nga malik logo.
0: Day kanilo ikayok tayo katawit. Mana tukkering me huna ligiyuwit.
1: Lay reader yung ay kayok tiyo yung ah.
0: Pang nalokilaga pi, kanwilaw ti chilaw pihi, taam na 100 years, tukya wing mi nagkatigilaw pihi, tukya katigilaw pihi, kanwilaw ti chilaw mga pi, magi o kakun na gawin.
1: May kohalug tuktuk takat tuwa yung mata, may kanigiyani tuktulya ti chilaw sutad. Tapung kowe ho tau na semua tong na tu min tong na tu ni pin na telu kau tinu hutuk tu lea titi lau semarap ta pin na hong ne saya mana lekson ne inuk tei na ni iho magi ya kalau tu galua kehe ni tuk tu tap katu lau mata mai sulu na mai na ketiti loketau kalu ni inung ni pingwa titi loke malu ti nyakay nang kamagiya kay lao kap ta tukabi lagi iti ko kway yaw ikayuk isu yo mata tukabi o makutul lagi tunilao kap ti ko pingwa titi loke lao tu kowe na tuniyok na tunilo kowe na kay lao kihe ni hilaluk mat hilami pinelao ka lao suta makutul Kulokela kame mata tu kave oiloa kita halam yang suni tu kave oiloa ni kayu hitu ina lau tu nak video ana.
0: Maiteh, tamna June 14th hana teliu ha lau tu me atu lau pa.
1: June 14th I tu kaya ni kapta atu lau kabut kangau nang lege tu kave ukui lau kemang 1926 mutin tunggu. Kau yang mayok tak lima yonam leangan wa suni tau toko tokalung ni ekau magi ekau mayak tokalung ni inuk tak kami ana leang galuat mana
0: kau weh huk tu palut gulau mata unik kaluk tangan ajak nak tu galui tam na hanate gulau kima jumi 100 years tu nik tuhan ngama kau kapta Aternik tuha maklunga lu sinat surtau taikani lau mat bishep ngok khima mahali lau suni Alla kok takaluak tilugit kayu hituin nang nga tukkeak biu tuhaak bagi hua lau kaptik kingullak pahamik tuhaak titi hua kupi hunamikiak apikin itam niklu ni ikayu lau tu amehek palu mata
1: ikayu lau tu mat nak tabut Piluak tu mitai ko igalau tu hilak ku nipalut tu agaluak suni anuga tu agaluak suni uku hiku igalau tu iyak ikayok tekak suni Joe, Gary, alagaya amma Andy ilangye yokta kua Pilihan saya melau mata sila na mangi keluar di lumat naga but ama AYC tak kuat makut tulur je

Latele ne ko so iya akara kinla. Inta kain tu ka gachine tai sa se ko so ko tara weta ka chu shin kia kana ko hia.

In tu ka gachin ta sa zeta in tu sen ko ga yo ne ka pa mi ko so will per question te ne ko ne te si masiniti ko so te ne ko so jo mo te si i ko hine ko so pe ko ti u sen ko ta yum po tin ke ko so masse krisi in ta in tu ka gachin ta sa zeta ka ku ta ka ku ta ta i cha chonte ka cha ke hina ko ta ta i su ne so ha ta masse